Echipinduke keho na makuru pero nokuvuru kashi ya mukaruvede ko kanongenyu. Ngesho na hafa ipara kuna kuenda pothuana vuruke shi nganya kuye mayuwa itokota. Ngesho muitokota uti vuruke shi nganya ke pokaro maruvede oishamberera. Ruvede ne rwa nyambi ivakane ya nyambi nowe name kuimkuru pera ngenyu.

kadi duka ba ko rabu spangu na kwa nami teko sana ndi hanya ngo mawidi kasoro koyo na stawra falo boto na ngo kuruwa na nda tu nam tu jawri chimpe ine kapela kuwe gerere kapela tepuka ko tu ngo risku kuwindu kakushinga katike ngo bango kuna tamba

kadi duka ba ko rabu spangu na kwa nami teko sana ndi hanya ngo mawidi kasoro koyo na stawra falo boto na ngo kuruwa na nda tu namtu ya uri chimpe ni kapela kuwe gerere kapela tepuka ko tu ngo risku kuwindu kakushinga.